man brechen kaya gohta so kha kaya zong nakso ikai knai kso maku nun tisokh nun lukas pe ke yit kan na go yut tai tak ka wa knai gel ku hang ku tun lik nok to ga shu pi piso re ara ma anu thul re ne na sun re tak cham sar me man la si mel re ne anga yu qam ki khna mon khman nang khs kina to e hok to pi tur re bi nan khmen pi chu re ti ko tama ku tama e kan royu to kha makut pitak kat masum na rekla mang kais niu mayu kutchen to e pam mau na ne yuk tau na puk la po ne nak khigo khlo pa pi chu chi tama naslnit las khsi kin taiba am xaq qamakh kan katama tuntum ni kun tawam chale ai pa chale una ika yukus kak taima uksor me pina ra qan ika yukus ta lakht tiu tillai ang yan ktag tinga qata nasu nau natin su ika yuki yulngok yung yunani tama ku tamai kan royut ika yoyu mil ngalang rata tonfa tak suki tang rau suki taitnan tot natin titu kovat ika yoyu mil ngapt ke usaglut ni ka yona rat nap suki suika yoyu suki ka chattoy taiv ngali suku tama ku tamai ni chui ku tamki mai mat nasi ni lukas ta kat tama ku nak to ku ya nak fakta